0: kirang ge charo nang bi no zhong ri la pa na yu be ying ji mi ti len ya nang da yong ma ji ying ji mi ji ra ro che no zhong ri xi sun lo ma qu du ge me
1: shao xin zhang ge tan de du lo ti wei sim lin bu shi ma ge jie bi no tun ji chu bu shi da
0: 용아, 네 계란 뵙기 쉬죠.

wen yang tu ni qian bu qia si ma ma se ki jiang po xi shi tu ni nga san ne qiu zu ta ka che gu yi yue tu ni yi wen yu ne cui ta le ma ji ba zang shi Tony, yang gerak tak cuci dia.

Koi yinji sabse chigui. To ni yi taja zhao mang tu donju me. Se cugen ki jirdan rida ki babu sagme ba ta lagbar tu babu kambu sagme. Wende taja to ni yi wene xe na sami loba jirna me. Shiruti, gupshik to ni yi jido seyu. Wengyang gali mayyubi samara ju chenpushik kane yongsi. To ni dibu mebe nawashi yongyu. Yinele ngay baru tu duru chikhu.

0: Tere yamji lama tia ko, kong tenshi tos nyamsha sungi. Pejin sume ga che mito, kisi sume chusam shabi na. Tenga gale yabdi ka tongpari sungi.
1: Jodong la. Tisha nye ne dunji la samlashira tungi. Jikche na bas zine, xiao yin ngada khachi shi. Misa di ngamji mato shikyuri. Kesi siya di josa tamati inbi ina. Nye rewala shikla mo. Nye sui di pa shiom shu. Laki denbo sungni. Ngamja ma kip shu shi.
0: Nye kiranga sumshisha mazu durubgi. Jeshi tepdigegi sisnada.
1: Degme, da tepdige guache masu. Yachu. Nga ya haibichu. Da tingmi nyibuche.
0: Nye zuka lamshila.
1: Nye zuka lamsu. Dinye samzin liyue.
0: Di liu nye ke chep shibe
1: xima zu suyo shi
2: lesu le
3: a du de re wa ya ta lesu
2: ay ya ni bribe Yahoo shu. Di langa shuos.
3: Mura na hudua.
2: Leo yuna, ngay kia tuan a.

0: lo yun be. Le yashin dame na, nga sin yusgyo.
1: Nye rang tu daske chi ya yu? Tari di tamo yi? Ri wa rang ge chang gu xie zhuo? Mei heng chuo ya di? Yang yi su da zhuo yao zhe?
0: Suda zhuo yi ne, da nying bu haro re. Si bo lon se ya me ba.
1: Nye rang ge chang xue su yu?
0: Da di kor ma zhi da si, nye ha sa. Rang jik xie bi ba.
1: A ge chou yi? Rang ge ma xie bi yi na? Nye tu nam yang le tong qing ma zhi?
0: Yi ne ne zu di ra ga xie bi na, ar ting ma zhi.
2: Mo ran xie du du na xie shuo.

0: Ondi, lo ge kong ni zuri.
1: Masi kusho me la ge, kirar zesi chepsi de. Lo ge kong yin zu di kirar tabri.
0: Nga tabri e. Midi nye pom chi je. Tantun na lo le yo ma ri.
1: Kirangka kaya nagi?
0: Kesi nga kanchi dasi kukui na chila mangtak chu yori. Nadi mi tsangma, desu zo deng haji. Nye mei dao yin chie do, nye bata kdab chen chigri. Yine kunzu kajie chi gore. A chancha, rangka tante chun dan de na, nye cipje kimzang yong mutu yo ma ji. Jik chen rangka nga le lak chi du ji. Yong a, chen rangka nga chim du da. Yine ra chie pe wu du ge. 一番
1: 나게 치자수

0: Jodungla, lo, kirangi nyam nyudar che na, nga chi sunta. Nga nyi ngon ne, choko chibe.
1: Che na nga changgo shogu inda. Kina nyi choko ma shi. Ma shi, huang yangzi de pegi yo shi. Yini, kirangi kong, xela xue su kyun su ma su. Kina nyi kame, somchen da gore na lo mudo su nyo yo ma shi. Ma se ko, kanko shen da la, zun nyo yo ma shi la. Jambu xo le, si nyo yo ma shi.
0: Ngo xin lo ju cha ka xie zhu yi. Mi guo mi ma lu sa di. Ngo ne shi.
1: Ke si. Ne zui di zu, ngo ne yin na. Lam san yi do ba, ngen san xiu xi.
0: Jo dong la. Tang da, tok bu qie si cang ma, qiu feng ri di. Yi ne nga zu, bang da kong zi duan ye me ba. Hri kuri qie ni yong ma ri.
1: Chene kirangi kante na zi yu na.
0: Nga tepsi yu. Lang ma wa duan zu. Ni tu pchi yi.

0: kirang ge nganya ya di nie tu do kirang le cha ro shu tu yu za shi be lo nge shi nie se ba ku gi mu ne che na kirang ge nga liu nie zhu zhu ju ya che du shi yin ne nga de zu qian dui min du kirang ye kirang ge nga di de che chu za ma do nangas ne chin za yo ji
1: jedra mu tu che we be le ge dun su chi shu yun ju che be shu go ga le ge ba dong se zu ma shi
0: yong a nian ge le ge zu tu che jo yin ne nie tian ge neng xi liu nie ge chim na neng xi ji ding ma shi
1: karchi zi
0: tol de na shi nie karchi ne kirang che che bu tu shu dang ma ji

0: ninjigi lega gochu yudashi. Komu nobu dunba nangshin, dokim riri che ne, dokbu che we shuko dunba rachi. Puji kimgi dobe shoksun ni, geja shindu che we ima gangki shoksun yin. Shoksun ti, shigizi namlin zone yin xing. Zhongguy gigib sakam chunda tuanze xigin. Shuko ti, tuanbub topo yuwe kara, dokbu che la babu saba, ti xin, pingzam duze towa so gi kyeju den yu. Taja, shizi zonchu katu kebde dipzu chigi yu.
1: Tene ima shuko gi chua che munu, tarang eru namsan zu ne gandhi yu, kala sudu chua che ta.
0: Dampa yuebe shuko tezu, puji ki jirdan yuejor chebe ji, nami tsu gashu chebe shimse shi tu gyokyu shi. Shama rui chongchong shik hayang nang loba ta, te gan la zangru che simbe shuko lu. Te je, chu tama ta, ca to zam lu ne, mera gyuna ji. Dos che, shama rui ta, shuko, me chung zam che ne zoku. Teji, chu tangma ti rui tang la kyurgi ye.
1: Alo, nge lo, rui tang yu na rugo ta khan shama rui chok chwa chung na digi. Shama rui chok chwa chung na ko kaya kwa ko rekta zun. Ten shu go chwa chu chu jang la zui li, yang ko shama rui go dok zi lung na chwa chie san ra yung di.
0: Puji ki gyumu pendo ki, yu tige kye jwe denbe me na zimbu kye dara che xin yu. Teni, shu go zogo ki me na yun na me na di yin bar chu. Zimbu ni, sabab toze me shidong yin ki ridib ta zadang to gigi yu. Ti loma cha la dobu riri yin. Ro chung cawa yu be, gyundu se na luri la penba yu. Teni, pyonchon sagui ki gyundong ki me na xin yin. Me tsu, zimbu nimar gamba ta dobu chung chung xin su. Tang ta xia so zowe gup su, dok zam ti to gyem na chua nga ro we che rung zho.
1: Gang ma xia ba?
2: A yin na xio go ta tao zi yu, yin na zin jia zi.
3: Ba zin bi gen di ma ru.
2: Ma kai ma.
3: Xin ba nu.
1: Ta zu ta penta xie bie bu la da zhi bu rang ringi cha ge mi nu, zin bu. Yang di nga ba chu bu la, ten zin bu go xie yung ga. Xie yang da penta xie bie bu la, ngo bi zi la tuyong mo ba. Ten yin kwa la, bion jia kwa la gu xiu ta cha ma ba, xie nu ru zin bu jie ge mo ba. Zimbu jia na na cho jia qie yong ge, xian zimbu mi na ya ko shugo ko ran ji ka bi su ra jia di di su ra na na ya zimbu ko nu zi qian jia na shugo ko ko ya jia, bu ko ko ya jia yang gar cho ge.
0: Zimbu jia ba ta duan ni, chi xim kang sa ra tu. Rui tang ki cho wa ta, chi xim ki zimbu ni wa ra qia ba cho cho qiong ye. Lerim titabu gyune zuebe shoku gu chua hajang chewe nami tsangme gabu chigige. Turu pege da dunne, shimse giri ne teya pege chungyu. Shizira, cho jine suyugyi shorse satoba ta, cho xien xingne suyugyi saje gyuje mengshi to gyagibdu chimbe sardwe chebe shimse tunyu. Panam zong tu, na xuan ki ma jian nubi yu, re ni ki tablong na dian ni, zamba di ni, namba sarga ki to ni, zai ju ba la, kodion toba qian yu. Ti ni, zambi da chue palib shi. Zambi da chue palib ki, bagba ni, zamba ta, ma wu ni, nyam zi cheba li, chung wa xin yin. Ti ni, xim se ti, kye ju qie xu di shi. Jik qian na, zambi da chue palib sirwe ming ti, ti zi qian ni, chung wa yin si.
4: Zamba qie, chur xi qie, ma qie, Gunzhu qie, Mersu qie, Gouji qie, wo tijie bi dhani, se kyo xin la. Chua jing ni xia xia suna ni, nga zo pyo miri ki jubja tse, chua ni ni xia xia suna, Jami so dhan tse, Jabi songzhi qie, dhaki se kyo xin la. Ha tila, mi na xia suna, zamba dhan, ma dhan, nijie dhan yo dhan, suju ki tenbe, ta chua qi dhan, nijie xin wo yu la. Zamba dhan, ta ma ki chua qi dhan yin la. Kam chane xin ba ma wo la, la chane,

0: Amla, let's. Shela chwe be jile shindo chwe na gusu de tan yung guji.
1: Nga da nipu tin zhe ma shida. Rang da lo he, kum tu chwe je, nga chung do bida. Do yang nga chwa kim bu yu mo do. Si mo do nye cao, mo nga si nye chi cao bu chi zhe ba.
0: Si Amla, gulu ma nan da. Mo rang bu go da go sam chi.
1: Yung ma shi. Ting wei me, bu go duk su yuk xia xie. Zhu jin jile chim bu shi. Tang da su lo yong je, bu go dao yu si go shi ba. Di zhe gip da chwe bu shi.
0: Amla, kirangge lo dige na nga da budin gule khasi yuen ba, nye seb shing yu. Ma shi ta shi nga da minna pal zidong yu ma zhi, yi ne budin ge amu chung zhu zhi ba. Di tia la nga na

0: Kesi, rangi ni juzi ngas ne hako, siya kuga mo chumbuje. Tamde midi hako bi na, midi nga kangsi chigri be.
1: Kesi ka liyo ni yin na siya ushi. Kesi siya chuchi ka simbi na, siya wasam ne chising ma shi.
0: Su siya chuchi nere.
2: Acha, nga shigi.

0: Azi, ne ga nong ne kibu shuwa?
1: Kibu du e, kibu du nirang du.
2: Jujo, ya ma chi, le bu shu de yori.
0: Nye kang bu di, ya wu che kibu shu si yu. Rang ge long ju ya wu che che wurda.
2: Kan yong zi chi.
3: Yu xue, san nying shak shu tang wu di rang shi ya. Rang shak shu shi nye di, le bie chang ga na ge zha yu we chi le kien wari, tari shak shu de ding zu shi zha yu sa.
1: Ya chu.
2: Kinzu lo de bichi, nga so di qingbu yu za, dian dian nang da yuan ma zhi.
4: Liang Yuxuan, ya, zha xiao shi.
2: Zha xia ya ka li yin lo.
4: Sen yi xiao shu xin yin so za, zha ma xian yu ma zhi.
2: Nga zha xiao mei, ki zi zha xiao yu na, nga xiao zi xiao mei.
1: Yuxuan, ran kar qi yu.
0: Liang Yuxuan, ran yu gu du ya, tan dai du yu le, xiao shu xin mei sa su re.
1: Yuxuan, 你也中了，让谁要脱单要买单？
0: 你妈，我被那么硬客气啊！
3: 不，这是。

0: rande kharchi yu
1: sushi rangka shawar khwa lu chup chesa ti gon shawar ga nga chega li chu ine mo rang mi yu di nga ya chi yu che si chero chi da sgi mo rang ga nam cha di nga zu kim chang ge ma cho che sim be che la lam sa ro chu mo go sgi ma se nga ya chung du chung chup chi nga che chu ti shawar ga rang li chi che ni su su jun dang di ni chim di ra tu ri sang bo shi rang chang gu xi yo ni am la ga shawar che che mo rang da nyu zong shi zi du ine shawar ga cha kin khari ne ke lim du 我是让党部切下小孩给唐突的脸黑切呢让切都三等过时我是让了搞不定军队圈的要么是因为让了对的让给我用的做马心别忘了干那亲戚老姐没让军组去过时苏西你让了卡的下去让给小孩是那内部跟着几十个月别三么要切动没让给让了搞不能行陆气生气顶着恶意呢 苏西 Tidin nye rang tingtu xie jie, rang da xiao ai yang jia zhi ya qi du mei. Ta ge neng xie rang ge xiao ai de kuo lu zhu ma xie. Nye yin de xiao ai lu dong qi si ma xie.

0: Kintreto, nesu kye shen chukin?
1: Kiri nga zo shine zhumzhe rashi topsu. Chi yue ne ma kyo ba lakbu kye zidu. Yine, topu sabda chwe ba yu ba denje nga zo nyendo bu kye dam yine takta ma dhe resu rashi midu we. Zo di, nga chi yue zhal jan ma tup di nga zo kaku su xia.
2: Nga zo ma yo ne, mi ji kye yungu ri.
1: Su re.
2: Zhuli.
0: Nye chan yung an yung. Zhuli le nye yung yu. Murang ge zhobu chintu kama shi. Di kong le jo su xin ge kebi me be je le kuni zhuwa cha yung yung zhi xia. Jo pi de ge tanda murang nyan ya di. Cang ma qi yue qi tu ra shi. Ma si tanda qi yue le la xin nam zhan di chim ki ra yu ma shi. Yin ne jo pi de ge qi yue le liak xin ta gui zhi qi. Zhuli le ta ga neng xin ge liak gui zhi qi zhi. Ke sing an zui tanda zhuli le 七月六个就是七月七十六日呢，第刚从呢，某人决定就是免税不查税。
1: 看这些呢，催得小了不？
0: 一年当当俺到主力个周华大钱呢，某人个图案用生币。

0: 제보 rang chwe dungu ne yaw chung siya. Tsang xie xie pyo su.
1: Shang ke bang xia tenzu pyo psang gu dwe. Tengye tenzu lo bian chao ma nye pato. Tu si le la wa chung ma ta.
0: Jinbo, chen ke zhe xiu re.
1: Ten da di, ke zhe xiu yi ne, ta ke chi ki re.

0: mi cha zang zhe zhe xie zai wei ye le zai yong
1: ti ri ju zhang zhou la ge ne biu sei de s tu ga da wa ji na le yi ji ge xie de de sim tu guo yu xie mo de ge nang mi de ge xing bing song gui ge bu du nga zui ne si de cun zai qie tong ma da
2: de bian de fang mo ni zui la yo ma xi bo ni zui la ga xi da ni sang mo sei xiao